Kisi bale drua babas tamata libe kiseu. Sta chautain sa chautix, sta wayin sa way. Sinata kakaf, kanva kan kiseu mbadestas nasalif. Kanu simesh machin artis kanemi jamara babal. Sinele kaftoin, sinagana imbatam the stamisamai. Ahun ya hulu wala fana kazidaras.